pe a koe keresi o tau eiki pa moe ofa e o tua. Te huia pa moe alo mo lau marie ma oni oni. Ke ia teki mau tolu ma uai pe ia, whakataha pa moe pokalama, whakatau lama, whakako speri. Ia si su karaisi pe, kako humau whakamo ui. Emeni.

otua mo tui otua ko ha mea whakakakano mo whakasino ka koe whakaha ai mea ia ai mea ko ia kia te koe e he kutamai o kui hewa ni ko ia koho tau monu ia anga ko tau malawa ma feia e ngahi mea lahi kono whakaha ki mai kia te ki tau tolu e he otua ko e tau mai pia whakalato lahi ai ki tau tolu e he lau maari e maa oni oni ke tau weke weke ke whakaha mo whakahoko ia kono whakamautaki oi monu ia ko hifua ki me he tau mai ki hono ui apita ko maka ko maka ko eni te ulanga i hokusia si pia i kai toi maalohi ha maalohi i maamani muha mawhai kene veuki moholoki ia kohono whakaosi koe fuaki ange ai ki moe mawhai moe maalohi ke pule anga o he wani koe whepikitaki anga ia o tua i he wani pia moki tau tolu i maamani talangi e se su ki a pita koe mea teke whakaata i maamani e whakaata ia he o tua i he wani pia koe mea hei kai teke whakaata i maamani hei kai whakaata ia e he tamai o tua i he wani tau kau whakataha pia tau whekau kau aki i hono langa hano pureanga i maamani i he tau ilo i a sesu i he tau muui tau atamai i ho tau loto pia mu e tau tui pia tau whakaloloto ai pe ai tui ko ia i hono talaki o sesu oku tau ilo mo tui ki ai ki he ka inga he anga o tau no fo ta tau ai pe e whainga maari e mo e whainga tā maki ta tau ai pe i ha fei tuu pe o tau tuu whakamātu o ai pe i he e tau ilo mo e tau tui ko ia ko sesu ai misa ia ko e alo o tua mo ui he ko e tamai o tua na ne whakaha i mai ia kia te ki tau tolu ko e tamai o tua na ne hanga whakamālohia mo whakaiwia ki tau tolu pia ne langa hano tā pena kare ia te ki tau tolu i he tau mo ui pia hei kai ke vete kia e ha mālohi i māmani tau loto whakamore more tau nima fuaki pia kātaki mo fie fia ke tari mo lā kai e ngāhi pōre oi whanonga anga io tau mawhia e mea kotoa pe ia te ia ko ne whai ho tau whakau kau ai ko toho lewa a paula ki he kakai lo mā ko whamahi noa e paula ki he kakai lo mā ko e mea kotoa pe ku ne mau mo ilo mo poto o kia te ia ko e hau mihe iki ko se su Kristo pia ko hono whakau ngā ia ko e le tau talaki ai pe ia ai langi langi mo kolo ia o ta mai o tua ta wange mo nga himia ko tua be ta fuka hoko ke kakai i he iki e ha i be lang lang mo kolo ia o iki o ku foki be ki he iki ai nga himia ko tua ko ia i ha no kolo ia mo no lang lang i e nga o ta fai kai ki ta pole pole ai io o ku meia Kristo ai mea kotoa pia tōnga ia Kristo ai mea kotoa pe pia ia Kristo ai pe ai mea kotoa pe pia tau malawa ai mo mawhei ai ai mea kotoa ia te ia ko ne whai ho tau whakakau kau ai tau wangi ke ana ai pe ai koloria mo lang langi o tae ngata pia tae ngata e huafa o tamai mo e alo mo e lau maali e maa oni oni amen.

nelei ai o tua pena na faia e france e itali e se amane o nau alu o talaki ko sesu ko o tua kage he ihe ope ko sanato plenato pompongi ko toa pe ko ne fufu a fehu i beia e ne ofu e pompongi ko haha aku e fai he ahoia ko eni ko e fotu utalaia o ene ngāwe mo ene mo ui na malolo a plenato i aho wanoa a kos tataha ni matolu i flanse pena e fotu e be he tu itapu ko Alexani Tatolu ko e ma oni oni uge fuki ngahi ko sangato ue una hufanga he ha hufanga he ha pegulahi e whahinga ia na nau ui ki ai hange ko e whahinga e kau whama ki nau tolu na nau toranga i ai hone ko ia ai beehive fitu ko Burgundy i Flanche na nau hanga i nau tolu takuia ko nau hufanga ko kau ngahi te lango he taimi ko e matui na te gaha uhila ia na nau whawhalala ki te lango ki hono whaa māmangia i hono whare he po uri ko e kakai e ko nina na u hūka atoa pe o whaanga i ko perenato a hono hūwhanga ko e tau maanio nia ki he ahoni tau lotu mokore ene tapu aki ko hi ko e maanio nina e iai fima o ke hu ke maunioni pia kako pehego e tafia kako e lava ke nehanga o to e whakaloto lahi atu ahono whaamiri ahono ngahi kaunga mea pia nau whaamata papa to e pe mo whakato lahi o mo ui whai whamamahi ko e uhi ko e nau ngahi anghala ko e uhi ko e otua ko e uhi ke nau maunioni Sato Prenato ke hufia ki mautolo como ke atu tau ki himia koe tau tau ki foki mai ke hoko atu ai tau talanoa

koje Wiki Fukoni ou Taku koe Wiki Lea Fukatonga ou E Uhinga koe koe whinga pe ke Pangatolaki ke wana amore ae Lea Fukatonga mea ki tau tolu koe tau kaha ufoki o ku amanaki ke hoko ai pe koe kakato ia ae tau e ni mango fulu o e fuafua whakahoko koe ia ae semina ae yuf I he tau tahiwa fitu ono na e hoko ai a pātere whalakiko koe chaplain o e kāinga lotu katolika koe ia tae sisi o Aukalani pea koe taha e ngahi mea nei tokanga ki ai nei toko lahi ai tau tupu na e lahi whānau a ngahi mātua na I heni he taimia koe ia pea nei whae e whakotu tupu whakataha pea mo atu e taha leo pino foliaki a hola vea tupu mo ki nga tolu e kautaki o e aho ia koe ia o whakataha pia po e ngā aue na e whai e kau pātere e kau taha maria o awea I kulupu ia ki Hawke's Bay tātana ki e whānau whānau tonga whānau katolika o e aho ko ia o awe ki Hawke's Bay o whakarereu I ke ua ke wakai ki he anga mo ui wakai ke anga e taumua wakai ke anga e whakotu utuu koe koe hala whanonga nei kai ke whai ngofua ngai aho iku ia koe ngai aho ni tau toko lahi kau tō ngaka koe ngai aho iku ia kai ngata pē ai taitaha nofo pē I hano ki feitu o feinga I ene mo ui o ngā ue mo hafua ka koe feinga koe ke hiki I ai tau mua mo I ka veinga ngā ue ai ngai whamiri Pea koe taha ngahi iola koe ia na e omi ai pena e mau me he semina wike ua ko eni na e whakarea pe he ko ki mautolu koe whanau tonga katolika nofo I Aotearoa I Aukalani Aotearoa koe koe whakarea ia koe hui ia pe ko ki mautolu ia koe whanau whanau tonga ka koe katolika tupu I a takai nusila ke wakai ki ngai whaunga ko ia ko hi koe laka atu ke ua na amore ua na amore ai ilo koe ko hai au ua na amore ai ilo koe ae tui whakalotu o ku wha umu whatu ai pe ua na amore a hau kutonga